0: Enti Dr. Punia Tra Doc.
1: Minia.
0: Ani what to say?
2: Oh, wa ba de da roma bi bia e bokko.
0: Wow. Me hu hair style no me ni ajipa.
2: Enti.
0: Sa wumi fun tempti na o ka se uti die.
2: Mire miti commitment kotokone has commitment as ade atoso.
0: Sa.
2: Mire min suro bi o.
0: Umi ndiye
2: wabafu. Dabi. Eka emi nkwa di anka misro.
0: Ndi uba try na anase next week.
2: Oh, meti mikro aka nene.
0: Siya kotikone haas
2: no. Oh, kotikone haas baku be wini.
0: Ah, na kadi yo be wini osiba.
2: Oh, edi ya baku be wini.
0: Eti wane be wini.
2: Oh, iti ya yedi fufu ne dokunu si wade na abidiye.
0: Miana.
2: Aye.
0: Be mi ndi fufu mba mbe. Mbo vodi ya emefe.
2: Inti no diye na ufufu ni dokunu be idiye yin.
0: Mama mle akotoko se anka be mle.
2: Ah, manka akotoko se mi fufu ni dokuno.
0: Na hwan mle du fufu no.
2: Ah, ase wo fufu ni dokuno. Dia he na ope.
0: Okay, mei fufu.
2: Ani eno ano no.
0: Tuzu be ile.
2: Fufu na na meye.
0: Tuzu obo mba se fufu mfa.
2: Ai.
0: Na kwano hwan?
2: Dabi. Na dokuno dabi da ben da na meduru nkan akoto dokuno. Se na ko ba de makume.
0: E bia boko le. Na me homo party ke bas. Na se unya time kra.
2: Eh, nte. Eh, mi ofo kwa na nti. E se Osi ya sa me di me hu sie kakra.
0: Okay, o kwe.
2: Osi
0: ya go kwe bu.
2: Nti wabo wanwene ayi wanwene ntentan bi na ja wodima ko duom se surodo.
0: Ja woni na nam.
2: Mendei.
0: Oh, fine.
2: Mo fine. Se mo fa won beso benyini o.
0: Na obabo a odie.
2: Simoreso. Nan se mo fa ko 90 years.
0: Koku.
2: Koku na sin.
0: Wuti medu.
2: Medu.
0: Se dia brabo ni.
2: Because me kai pa se yena nanu me na namba ko wi no 60 years wi 30 years ne ya wokoko anansi o ti chekewe
0: akwan wa bre abre o
2: ni nyanya anzi so hwe no hu susu ye so te abrabo no se o bo na hwe hu susu ye na o didi ye unya na pa bida na nya bibi ma ne tawa ti a abrabo no bo abo zeda bia mimje da bia mka se se obi so okoda na ne ka wotum so no abetwe ahwe se ka na locki eminye bi krada meme da akura mentum
0: eja
2: evi okura
0: na obi bi bon ba yana
2: ai me de minka se mo obi bi na abra
0: ti mi wiya wanwiya
2: ye fe no de bra be so hwe
0: ti mi anti
2: a dabi
0: sa
2: ereni 3 days na obi se nana ka na ope ana nana de man to mfa nko
0: na so beto
2: an ana de man so nko try na ka na de bidda ka ni mu a so nya tra oda nsuo no pe na mfa ka ni ma wa eja na bedum
0: oda nsuo
2: na me ka tra
0: na kwa nsuo ko fa o
2: ofa ana pa ni je ni dum ye
0: no ere
2: se ntu sa ola so ya kromfo na fa so ba de abetwa nsuo no unya ba bia mfa bede abicha
0: ay
2: en tucha na ka no pakesi ona
0: ko jesu enye ye
2: dan no pakesi ona ko bibi wi ase
0: what the way me bobi man famo akwa ba
2: se na ogidi se kamenye obi na do ka ni twema
0: oh there is some patch right come na dog I wanna buy enyina ye bro yenye den
2: you wanna aba no sometimes ana mka se ewa eya na nchada nya yade ewa ye ni ekwan a onipedua no fa so clear ominim
0: oy
2: yes na enioma akoyi nipedua no makoyi akrawa nim no nipedua no fa so yi saa nima ne firi onipedua nim
0: ay
2: nti sometimes na enya ewa bia na eso koto ho aduro na anom ewo be wa ni bi wa eso observe kakra na ewa no eya ne depend onse se de oboyi ense da nya wa bia a se wo clear ominim
0: memu ye me ya
2: nemu ma wa ni bi wa bo so bo na wa wo tse yes boy do a bus bo na si ni mu wo tse bo na wo tse ne bo na nkasa no ana se ne bo nyoma na kasa eno no na ye wa e se wo hwe na abu wa se bia wo didi na aduane atram na wo bo wa eno no e normal ne mu e wa no wa bo no mpredodo osen ye wa acute ana ye chronic bo na e wa no e bi ye ba ye just a day na say o na ekọ ebi ema bi ma ntimi nka so e shada ye wa nemu so abọ wa na bi a be say 1 week na nkọ ya wa no maduro na nkọ ya na je say se wa na tu ho na mo pa ye na ebi a na shada nye wa keke na bi a bibi na to chimankasa wo nipadua no weda no mu ye nyina aya na se be ye maame no mo wo asma no mo brɛ saa wan kiten kiten kiten kiten ni sane ma no betima experience ne mum no se enya problem bia dia da bia mkasa ye wo home remedies anya nkrumpon twedi ampon e dia ba ado bi kasa wo na doctor wo tire home remedy be de no bia ba gwambe wi ye no de wa beba gwambe
0: ewa
2: ewa hwan de wa ba hospital se odiba ba gwambe ye ye ho no obi ba na te se bia wa no obo no be 10 years a wanya onya solution no wa bo wa ne ya ne onya de a obetutu anamo se wo ba gwambe because ho no ofa ne se yade no aye kwankro bia ntimi nsowo okro ha kromu dia wi mu no eno na ye de ba ya so ye ho ntima me kire wo e wo simple remedy obetimi e de ako ewa e ha wo nemu me pa cho so no maduro no empremie no ekosi enanum na enkoye anase enyaya wadaruma
0: sasemendi na odechema
2: na wako sabi e benwo na baba gwambe herba and homeopathic clinic ni ahwe di amount because wa wo remedy am di mamwi na se wonum na se still wa no entimi call for mo a na se enya wakeke na eye bibia e so oba ni hwehwe mu yie e de mam na ewa no even H. pylori wona a wo osa correct me bo wa yes H. pylori sa mo wa no etim ma dry cough ewa bo se bibia ma obo wa na bibia ma and wona wo H. pylori na so wona wo osa correct me bo wa enunti no sa wo bi a ewa weda ne mo enyunu kakra na wo tai bo wa kopɛ eye akakaduro ginger pe garlic
0: nyabete yenko pe den
2: akakaduro ginger no pe onions ana gal onions jene na fe garlic dem nye sho se minim ni twidin e sho se no ana garlic na
0: o mu ye woni mu nyai
2: ai into pa akakaduro aye ginger no pe onions jene no pe garlic na de aka ho
0: eno me no ma
2: miensa me ma miensa ya so yo bi a uni osa na wape anka twade na de aka ho nti de obeye ni kope ewo a eye kama wo nu se wo we die bibia mfrem ope ewo na na ode otwetwa garlic ne ne ginger ne ne wenum nyina de agu ade bi a eye a glass jar bibia eye glass a ne timi wo so abeti makata so twetwa ne nyina agum otwetwa ne nyina agum ho ho fine make sure say wo ba ho ho a bibia nkom a ebeka ko ha wadwene otwetwa gum wi a na afei wachim eye anketwa de ne nsuo no baako mpacho no me se se wunni osa ana oni ye funu problem bia ana de anketwere ne beka wo ye funu problem wadaruma ye anketwere ne firim still ebe ye adwuma pepepe otwetwe ne nyina adwue ne hwie wo no egu ho afei twen e ma de enchi ena ne no
0: wo be sensu bidudu ase ana
2: onsi funu sensu wo de wo na na begu ho no akata so
0: e wo dodo be zen
2: me wo no encover garlic ni ginger na wo twetwe gu glass jar nim no me wo no cover so na afi kata so ade eche a afi shasie enum ewo na ewo ho no na hwa de ewa no acha bedo anwumre no tim na atiko obu won so a ebi a opese oye in a form of a year cup syrup blend ni nyina blend garlic ginger ni we ni blend ni nyina emu suo na obenya no afi odi ewo sija so a ebehye nti mfen sija so direct ne mo pensuo bi efe no water bath pensuo esi silver kesiem efe sija so na de silver keto asa sija esi so nsuo no so fe wo no gum na sha se me heat na ewo nsuo nim no enna ne wo no uya hwe u garlic ni u ginger na wa ye ni nyina gum na afe no numu a be se eye 10 to 20 minutes afe e fra wi a e be te se cough syrup pepepe chesi wo adawro mama na njo ejo wi a afe num atre no baako anopa baako anwumre adawro ma se da mi kire mi se se oboye to aso na miensa na ho ntowa bra gwambe herba and homeopathic clinic en hwade ko de potia e de wanaba na afi yɛ ntu aseɛ ɛmfama na ahontɔ
0: ayɛ nhyira 104.5 FM yɛne Dr. Opuni ɛfi Gwambe mu Patrick Herba and Spiritual Sedok mɔkyi kwae no yɛde yɛnim
2: Gwambe Herba and Homeopathic Clinic yɛwɔ donyina na donyina no yɛbɛn donyina circuit court sɛ wofiri ɛyɛ ɛdwo so side na ɛba dwaben kɔnɔngo nkokɔ na ɛba Sibuadi junction onya Sibuadi junction pɛ junction wɔ noa bo sɛ taxi station wɔ ka kyerɛ da drivafoɔ no sɛ driva mekɔ donyina na donyina no mekɔ dɔkta nana Gwambe hɔ ɔmbɛsiw mo nso a mofa kar bɛsi wɔ tek no monkɔ nsɛneɛ kɛntinkɔno station ɔwɔ no nso mobɛnya donyina kar wɔ hɔ a ɛde mobɛba street afei mo a mofa kar bɛsi kate a nso monkɔ Roman Hill wokɔ Roman Hill nso a wobɛnya donyina kar ɛwɔ Roman Hill a ɛno nso ɛbɛboa wo a ɛde wobɛba ɛyɛ yɛasoyɛ hɔ a ɛno nso ɛbɛtumi aboa wo ama deɛ haw biaa no wobɛduru hɔ a yɛbɛhwɛ deɛ ama wo yɛ adwuma from adwoada ɛkɔsi memene da ada a yɛnyɛ adwuma ɛkɔsi ada bobs physical ne spiritual ne nyinaa yɛyɛ adwuma from adwoada kɔsi memene da adwoada kɔsi fiada ɛyɛ 7:30 to 4:30 anɔpa nonso ne fa kɔsi anwummerɛ no 9 ne fa 7:30 to 4:30 afei holiday afɔfida biaa ɛne saturday biaa nso yɛ adwuma ɛno sɛ ɛstate 7:30 ne apon ɛyɛ 3 p.m. ɛyɛ anɔpa nonso ne fa ne apon awia nɔmmiɛnsa pɛpɛɛpɛ ne apon yɛhwɛ yadeɛ biaa wɔ yɛasoyɛ hɔ yadeɛ biaa sɛ ɛyɛ bɛma ɔbɛma mu na ɛhyehye wɔ odwunso a ne mmu akyɛ mmienu odwunso ntɛntɛm odwunso a wobɛkyem ansa na dwunso no ba obi wɔ kora yɛahyɛ wɔ rɔba fabra deɛ ɛyɛ adeɛ a ɔho yɛ stroke paa yadeɛ biaa hwɛ na mmom stroke deɛ tatahwe ɛne kidney sɛ ɛyɛ stroke na akye wɔ na ɔbaa bi na abu ɔbaa bi no adwodwo ontumi nante sɛbe kasa no mpo mma a tofra bra Gwambe Herba and Homeopathic Clinic yɛbɛboa wo obi wɔ a na ne deɛ no sɛbe wakɔ ame aka sɛ ne kidney no problem ɛreba ho ama ne dwonso ntɛntɛm ɔwɔ a na ne nan ase apagyapagya ɔwɔ a na ne nan ase ataata dwonso a na dwonso no ɛbɔn wɔde aroma ɔyɛ biribi biaa nyɛ yie kakra no wabrɛ tofafa Gwambe Herba and Homeopathic Clinic ne yɛboa wo ɛyɛ awoɔ wɛda sɛ ɛyɛ biribi na ɛta akyi anaasɛ ɛyɛ physical fabra Gwambe Herba and Homeopathic Clinic ne yɛmmra wo na yɛmmoa wo ɛyɛ na amafoɔ ka sɛ spiritual no mentae nka ɛnyɛ ne saa ɛhɔ no ɛnyɛ meme field bebree nti no ɛyɛ na mempɛ sɛ mekɔm bebree na mmom no deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛyɛ yɛyɛ spiritual adeɛ bia wɔ hɔ deɛ adeɛ a yɛnyɛ yɛnyɛ sikaduro yɛnyɛ for guest
0: ɛna yɛntwa mogya
2: daabi yɛntwa mogya nti sɛ waba na wɔ expect sɛ yɛbɛtwa mogya a wɔyɛntwa mogya wɔ hɔ yɛnyɛ sikaduro wɔ hɔ yɛnyɛ for guest na mmom deɛ yɛ no yɛ ahobammɔ wopɛ ahobammɔ bra ne yɛmmoa wo wopɛ ɛyɛ adwuma nkɔsoɔ bra ne yɛmmoa wo wopɛ sɛ favor bra ne yɛmmoa wo wawaresɛm nkɔ yie bra ne yɛmmoa wo ɛyɛ kwantusɛm a bra ne yɛmmoa wo obi wɔ hɔ a adwuma yi ɔtɔn bɔ ne ho mmɔden paa nso ɔtɔn bi a no wabɔ ka bra ne yɛmmoa wo boɔ nso medeɛ doctor mekra menhu adwuma a ɛyɛ sɛ meyɛ ma m'abrabɔ no kɔ n'anim bra ne yɛnkyerɛ wo bra ne yɛnhwehwɛ deɛ wowɔ anim ɛhunu sɛ o ebi accident bi wɔ anim yadeɛ bi wɔ anim biribi wɔ anim a ne ahwɛ ne ahwɛ ne yɛde abɔ
0: ebi business bi kora woyɛ biaa kora ne bia mmoaba wonnim
2: anaman bi baa nana hɔ ɔno ɔde ne business na ɛbaeɛ ɔbaeɛ na nana ka kyɛ no sɛ ɔbɛnya ɔbɛdi ayi ɔbɛdi mp no sɛ mp deɛ ni ne tirim kora no sɛ wobɛdi mp wobɛsa yɛ minister kora ka ho ɛna wahyɛ nana bɔ sɛ ɛba mu a ɔbɛtɔ ka de aberɛ no ɛti ɛtwerɛ bo ana biribi wɔ anim kora wo nnim ha obi tumi ba na bi kora no a na ɔno ɔde n'adwuma sɛm na ɛba baabo sɛ na yadeɛ bi dana
0: problem wɔ hɔ kora
2: nti bra na yɛnhwehwɛ saa nneɔma wɔ anim nyina mboa wo yɛhu a yɛwɔ nneɔma a yɛbɛhwɛ a yɛde bɛboa na asɔwo problem ama wo na ho ato
0: ok meyɛnhwɛ wode de biame no di nkɔmmɔadeɛ ma m'ani gye sɛ yɛka yare no a wonim yadeɛ no kwan yadeɛ ntimi ba sunsanso ebetumi nya ene kwa agwambe ebetumi abo enhwe cholesterol enimse ntia sumuna moja nama ese kwa adwene mu koba eka cholesterol ni pedue no e anwa engo eden
1: yo ti eka cholesterol ebechiru mama mi maami a otifia ti asese ye nua ne ye di no cholesterol no ye mu mienu ye wo bibi e fe ne bad cholesterol ye kan bad cholesterol ana ye wo ye good cholesterol low density lipoproteins ana high density lipoproteins na low density no ye twa ne short ye LDL no ana ye fe ne bad cholesterol no ana ye wo good cholesterol eno onipadua no liver no ana produce sa good cholesterol no na se one say liver no eh healthy na liver no timi yan adwuma se de sa the more good cholesterol do so ni pedianum the more the bad cholesterol na wo pedianum so na mpe bebre na ya na amamfo bebre adwen om se se nipa omodu osun an eche se wo cholesterol yo bo wa oyɛ slim pa te se me mekra me slim but na ne cholesterol do so chen wo
0: di me me so bi ana me cholesterol no e wo
1: fa e bi kra be cholesterol betima wo fom na me me cholesterol wo soro chen wo bebre ana onko foka se bi akese no na ye de hwɛ se ebi obi wo cholesterol ana se obi ni cholesterol ne mum ye nua ni ye die no aya na cholesterol wo nua ni nim dada enam na nwanwa ne anwanwa e ko oni pedie nim no ye form of eye oils a ewo mu a se oni pedia no antimi anyusu ni nyina excess no na afia babedane eye sradie na abededa oni pedie nim na sradie ne ba esunu se de obi ane ne de ene se de tie baabi yakoda na baabi yakoda no ne kire nsunsunso a emfa mra wankasa oni pedia no so yobu ana ne de no se bi akoda ne liver no ho sradie no edo so oni akoda ne liver no ho tia yesi o yesi liver no aye fatty obu owa ne de ne sradie no abeda na frum na yesi onya bibi efre no eye belly fat yobu o so oni de sradie no efri eye abeda na kuma no ho enti baabi e bekwakwa deda no ana kire problem a emfa mra oni pedue no ebeda wa frum a bose afru no na pija obu wa baka se ebia na bia na gas ana bibi ni wumbat e sradie kro na ekoda liver no ho a ama liver no ntimi nya na adwuma se de se te ho a na ayo te se obi a nya malaria no na honam ye mmre utipa wani su briu ayo so wanum ye onwo no udware a na honam keka sa ne ma wenum nyina obetimi nya ekotare akoma no ho a oye bibi kakra bi a na wabre bo sa akoma no ntimi mmoyi akoma ne mmona utipa wo utipa bo sa na anansi asanse na echechew na afie no no ekofa problem foforo de abre wo na bi owa asradie no do so oni pedie nim na sadie na sase na esisi ntinini mu sasadie sase se esisi ntinini mu a ene na ya na kofa problem sakese de ba no se kosi ntini kese na edi moja ko wadwene ni mu a na afia kwakofa eye yade e fe ni stroke e de aba na ate se ye mfie ankasa no na ye gata e wo fie na bo se ya no num nyoma agu gata nim emtimi ma gata no entimi entimi ma gata no ensuo ntimi nkomo yie no bonse na emu gata ni mo choki the moment abesha sese wo timu no ana sa wo tigata na fe ensuo na shase timi akoyie enti se ntini ni mo cholesterol ni sisi ntini na wo moja ni mu a ema moja ni ntimi ni ni pedua ni mafrosa na yie papa na moja ni ntimi ntimi ni ni pedua ni mafrosa na yie papa e de yade bebere ba etimi kate shot na fe di stroke abrew afi bo se wa shase bu owa baby moja na nko no na afi ne kasa atiko obu owa bo se na ama eye ne kasa na atiko obu owa bo se na ama anansi na cheche no obu owa bo se na ama ebu owa bo se na ni baako na entimi nya adwuma yie enu ti ne cholesterol no ye papa ana ni papa na edua na ye die no bebre eho ana cholesterol no wo mu udi ni mo no e wo nsunsunso bone e ma ni pedua no nti ye se make sure se ye hwe ye didie no mu yie na ye oni mebu aya na adwen se yinim anwanim yenu mebu anwanwa no edo so pa obu obaka se o pork obu de biam ka se pork se na anwa no o compare pork anwa to aya aponche anwa wutu musa aponche de no
0: e
1: wo soro
0: ponche anwa no so
1: ei e wo soro pork anwa odo se pork de enye ba o compare
2: on say ye compare jida bian anwa no de obi ye be boa ye de ye plant based no eya na boa ohun plant based ntini ya recommend sunflower oil soya bean oil almond oil olive oil so this are oils no be no aduane na ti anwa dodo na na se anwa dodo a ewo ni peduanu no so because the more anwa ne do so no the more na ko twetwe yade bibiri e de brew wo ankasa wo ni peduanu because the come a collection ne do so ba bi e ko akotare kotetetare ntini ni mu a stroke betimi aba e kotetetare wa hrawa no ho a afia no so betimi akofa problem brew kotetetare liver no ho a betimi mo fo e kese betimi mo na sa tatai betimi mo ni ma honhono akotale wa koma ho a ebejwa ma fo ye bibi kakra bia na wa bre de make sure se ye bedidi ntem so late eating e ya de a e ma ye cholesterol level no at time ye accumulate pa ana judidi odidi ya no akoda odidi ya no akoda e make sure se ye didi ya ye nkoda e be make sure se be nante nante kakra be ye adwuma kakra na atimi den aboa ye nipadua no na afen so ye make sure se enam wie bebre se nam na ye di ni sradie wo ma sade nam make sure se me de me nka se ja obi ani se de ne de ope obi pe nam obi mpe nam ne mo make sure se wo we kra na smoky twimu oil ni nyina firim na afen no enye ti se de ye dry no na anwanwa ni nyina firim no atimi di se de be ye betimi aboa wo ama onipedua no ho de na kosoro
0: and ye hwe ni sey watch rain and the den e be papa me dua na e be hwe ni ye no
2: exercise is very important
0: na dem
2: na fin so no e se ok check up enu ti na se oba gwan be herbal and homeopathic ye hwe ma because obo a cholesterol ne kosoro no kro ohun se ne cholesterol kosoro enu wo ho a etimi di etwetwe bp cholesterol no kosoro etwetwe bp de brew o abo se na ntini mo sis akoma ne de force ne pia moja no abo se na fe bp ne so set in bp set in ana diabetes e ba na fe stroke na na e ba no nti e so make sure so be ko check up afi obo hwe wadidi ye obo ye exercises very important.

0: Okay. I just want to make a transition. 104.5. A brand new song. Say you call a home so. Now you could in come more if you hope. And come on and order. You come on more. Yeah. You come on. I will hope. And it's a police. A pick up. He be the other community. Simunua. One more transition. No be a young coherence. Obi a young coach. And young coach. No. Saka ni biya kwa kwa chile ye wamo enu mnuboni ibi eni commercial car aje se yefan se trotro anase car efa passengers ibi akwa ku jwam trobi o Kenya si campus uwa unfo nini biya anuwa di pa mini mkwa gu yebe tibia yi anuwa di pa ena ma traffic achi ewa Kenya si bridge nesu wano mono ey kana se kura na se cars no bi kwa dwase kote ni sa area ho no e na car no dwam sa no bra Facebook nyira 104 ay where CCTV camera no CCTV camera no footage ni bi no no what wa kum wo nana eh bra Facebook nyira 104.5 I say wa share that target power 1.0 say mo amugutuo no de me yam mu nyina kai adena nodin hwe na se kama mu adenye borga dwum wo totro wo di police card ya nu ne tunu mu ye hwe chese di otimu o di wo ka mu o bia from bi brother hwe ai asme ka ye ne ya o ene nwumre ya bra Facebook is chese mienu no mudi ka wan de ha wo mewu mienu no mudi ka de na je se obi o tofo mbi akra onye papa ah hwe na je se eye breaking wa failure na se na o hefo so ana na o twena ni ahwe na chi hwe ah oso asia nyande asia nyande die e die bai ya wan wo bremu han he ko fo na me koma se ni bi ni we bra Facebook is 104.5 na bra be hade accident na no de pa ei but police can no so we answer you answer but as eh we are asmasi ah we de bra be hade che se kan mum na ni mu nyina sei but police pick up no so answer yi ne ni pe egum na fifra to se de buruboto ya no ya suma no ana se onim ka ne kana che se odwuna okra wo ntase hwade ah abu zwa bra Facebook isha 104.5 where your care was the campus enye kwantem pa so ba bia mfichire kwa bia campus inside ho ba bia mpamburo ni wo no afa bridge ni so a na wo ba ayi omo park ni so wo no sa kwa no Eti yarese sabeka kobim rekuna fe ne de asemi hu komo na eye hwan ena ne mfum soa watiato munso ne funu mona montwene mara biem ye kokobim rekuwa kwa kudin komo sisi a na asan a asie no gama we di obeka se ho no aso hu dia kwa nyina wo na ekiremu ye hwe kelabuta ana wan mo funza akwa wepa Isra 104.5 FM sunie asent na no de pa ni nipa no kura de menye sure wo mo mti go nyina wo menya problem wo mti e no mo muscles no wo menya problem pa bra Facebook na be hade we eye the center of the campus aje sa man for dia kwani abahwe cars e di CCTV camera no footage ni na ma ye hunu hwe ele se nkwofo anzo am kana ho no police kana ho de pa so na je said we no do kwoto no one there obewu gaman bewu hwe ah ni pa tu we mu de ada side say de obewu ay I am sure kwa kwa bewu ey ah simple hwe itikura ya meya ah ah ah Eti wama wama fifi guwe ni bina tete fomo no. He. He. Ah. Wemu yina hafi fimu titoye. Hey, one wama huna semo. Wama huna sempa. Kwa bengi?
1: Wapa.
0: Madwe?
1: Mejuzi ebulu.
0: Wadu fie?
1: Afome blu fie.
0: Na footage ayɛ hwɛ dia wo na akɔ hɔ me dia kra dia minnim sɛ obi awu ana obi ngu ya wo na betima ka asɛm nu kra asɛm no ten sɛ na akopie so zo
1: na
0: te sɛn
1: yo wofa me da na asɛm te ma ye te da bi tuta me for na ye for to zanta ba e nyure be na na bu nu mi kono frɛni da ko obi nku ye ti wo ke we na me buta ne tra pam o o pai ka ka abi me o wa o ti kono kra gugu wo enti basa hat na ja ni tu mi ka e ko du na o pa mi ko du e ta e ken yu mo o pe tu ka ni le se e e ko no a se sa o ti bona o mo pe ni bi do mo e ta e se jo na o pa mi ke e o ka sa na o pe ti na o tire se ba ku ya se ko shi e ni ngon di e ye le ti na sen tu bi a se ko ni je ye obi tem fi
0: obi anya ngui
1: obi emu ye
0: e ye de nyame ase
1: yes opposite ni na opposite ho no eh mrey me ko teto na me ko opposite ho e dua e fri e dem akuta no kuni a hen dey die na ye ne nka te a ne nine na je se e ye ne ya pa a a so ka se on sorry na akuta no ko a e dey de me e san se o se de dia o se a a ho na e toto ka no e boy e tia no e kotipo na wo fa ni ma pe je ifi ke o se video pa o je ko tia ka dia wo mu nyina ka se tia mu na wo se a put wo ka e pi ko ya ta o se ya ja wo ko ha o mu yidi ya bi na put ko ni na en so mo se a put ko e ko che ta ku en ko fura e ma ti ko e dia se a o wanem na opata ke video ta gbenu ma otu ta foto waka o ma bo ne ma video bo adu kwa ye lu bi ta e che se no bo ta foto ko ni se o mo ke za ta nti kwa ta no no e di le ka a ba di se no ko ye ma ku ma pe so e di se o po e ko ti o mo bo bi ana se di o po ti o mo ayi bi ta ke no ko vo no me ya ta information na o mo che se o mo ni pe bi a o ka mi ku me honest o kwa ta I was there a fine apart. I am nine. Bakuko, I hear. Bakunso, a cook income. And I told so to Kumu bar. No, Nadia never knew Bakunso for the Mangu. They now just put on a honour of a woman who put this baby now moon beer. You put you on the fever. And she now at the hour I put it to send you far after the enti mo amba amba ko du ona ba o so ba e ko ayi bi ase akata ayi te e cross ni ti no o mo a e ko e ti e no sa na o mo ko o ti ayi bi anza e ti enti e bra po ti ko pa nku lu du ho pa ne ban o ko pa ti ka o re be te nam te o ko bo o mo ta ru ti e se gana mi pa ti a je bi gen enti o nu ti ko speed na e ba
0: Come in, what them on?
1: There you.
0: Down to be not for Chief Adriano.
1: Ah, okay, my answer. Aha. And she approached for car, no dear military banner, or no boss I ran, or a chest emergency. No. So I told her to see Kumu banner, but I'm quite the asking you, Honor. The light must be. And she approached for car, no share me as a code straight. I could can you see, baby, or my idea. Building no one no fa na to to so no to two come in here e to ho panyan je ba sa na me ni wo mo am so se o makonu mu ni akwache wo mo no en na police fura no moti market ne to wo to ho na de wo mo na wo hu se na wo mo enye na e wo fo mbon e to to die mu so wo mo na e che to to ka ni mu no to to ka number e 3755-22 en na police fo ka ni GP 1035 na omo ona motetoro pelu mo dia oke doba ni na ye fere bi bi o kemu airbag ni koy ni hu se apai ti e chese drobe ni ni side ho e de ba de wati drobe ni chi no wo mo kan na wo mo ti chi ni de e be ye e piepi a won se I am just saying pushing ti e na ma wo mo nyina ho kan e ti ko du ho de na police ni na ka robo pick up ni tu no ma no e tu no ko hwe e pom ho no u fi video ma bo se o da ho tin kaja bet na wo fi mu na ohwe nipa tipu kop mo abetwe pom ene nine men sa ti mu so ba na asem na awe ho wo mo so na tipu cars ni mu ma ni ba ku gbe hu no na kwe no abun so boyi a eno so o mo de no fro ambulance e de no akọ kenyi we di hospital eti o fa so se ma e wi wo no so ase bo mo che se o mo ko no yi a o mo che wo mo no a re ho se me se han ko gugu bi nza
0: eno eno na kan be bisa we na wo ti ato na ne onyonko ti ato abomu
1: eno ni asem no na wo he video nu ma wo se wi fo se bi wo mo a ombo mko ri fo se o mo nu wi no wo mo se yenya mo shi na mo ba ki yen wo he video ma wo se o mo ka wo mu na o mo tete fo mo na o mo ka enti emprempre wo mo a se bi ye bom ko do se o mo nu wi a po ko ti wo mu ani a po ko ro mo tete ko fo na chi eno wo mo na wo da eto so ke ni mu nyina no a itaye ndimbi omuda so Kenya West Hospital ho a ne kwa ho ne die according to doctor o se omu eguso e dia rohe a obia enjimu ndu apa ne die si o Kenya West ya na mbe ya eno no
0: ei awradi nyame eh o se anya mo hwe anya mo hwe oh o mi babi am ya pa ne han kofo na gugu omunsa na o kwati ato na one onyo ku nyina na ebo mu akwa kwati ato sa no
1: mu nyina mu gugu afa so akukra de o se ne kwenti no akukra
0: ah
1: o se ba ta ni yini pa
0: ah se we nu ko na twi we su ko
1: yes o se pick up ni gugu wa ya na mo bo tent wo so we ni di o mo mo bu wo so nti no o mo timu sa o se o mo sa an kofo ye chi wo mo e do mo tra na market ni mu na we nyo ko che we ni mi we su we ni sa
0: ah
1: o di fo no ti market ne so o mo na e we mu se de ya mu nya ni nti o mo a e ko bre wu no
0: o mo so mpa fe na
1: o mo so mpa fe ya ja o na na na fo mi e ti ko e ta put put na no mo ti market ne so de e mu se ye do mu ura e sri e de ma akukwa ku che wo mu
0: okay
1: na ba kuno de no kan se ne nani ye ni ya pa
0: ebe ni ya
1: woda hotin keja woda stretch to na na no agize ye peja e ma na nsa no ti ni se wa o peja de
0: ah
1: na na me kwens wa hu ayi bi na ye se wo kon ye wo ya
0: ye de she wo no
1: ye de she wo ni
0: anya le won no kete che fifa mu de ni bi
1: aha enu bi ya ya ire ko ba ni kon de de de sa o hu se be ma aye mre wa ku ngu ni kwan kwan ta e di aba ane speed room e duwe de we na start ni die na e bo mu ta no so hwe so na e tuni ti de dia no wo no e ko fro park na e wo ko aye bi ase a e wo wo nta e di pass wo mu ya e to ne ko she ho
0: ai
1: e me ya so ho a e na eni mu nyina e
0: ai ai but as a pick up no ho de check car no
1: ya pick up na mo de nti uhwe ma nche mu ho no be de pem ye no
0: titi
1: ene ho no mo aye
0: ka e serious o
1: eh asen de hu
0: okay ma me hwa de se se meet me nyane no ana wo ka se ye nye mo
1: hwe ai ni wo bo zo mo se ye nye mo hwe o mo ka ye nye mo hwe
2: your day inside you are here
0: Abusua odi abra Facebook in share 104.5 na bra be hwa de ei asem kese pen enwanwa ei na ma wakra de se me kwa dwuma bo anwumre hwe de akwa kosi eh very serious we anya normal se anya simple se wate ato keke akire how power be famu no akire ena be hunu se yes we prepa Mami sa na so ka nyen hwe na. Ye da se.
1: Kwempo no sa pose ni die no. Ye nya doctor die na. Wo mu yi na se wo bit man 90 na wo 90 ya nya no. E beti ki mre kakra. E beti mre kakra sa no wo ti ya 90 se ɔno ananti ne normal na ne yi ni na agi se bia onyamwa ye ye bi se na motor man ase bia obi so no mu and sa po si bo we nso nya bia baka sa pokrafo and man ti akentra wa ma bada bere mu krambu ya fa o mu nche ha
0: yadasi pi
3: Who's in the air?

0: fo bi afɛ sɛ comfort nana puku ɛwɔ ɛyɛ echi eti ho na ɔmɔde ne kɔ ampa ɔmɔde ne kɔ ho nso ampa na ɔmɔde ne kɔ ho no kɔfo esɔre a na ɔda kwa ne kɔ Cote d'Ivoire na ɔne na da ɔmɔ ofie no ɔhwɛ na ne yire da na ɔtoa no na ɔne na da awia ɔmɔ kɔ ɔfuo mu na sɛka ɔne ɔba yi nko a ne kɔ dɔ no na ɔne na da ɛna ɔawia kɔdai saam wi no saam wia ɛna akwadaa fa mu nyemeɛ no dwane baayɛ ha ɛti ɔdwane baayɛ ha no ɛna yɛkɔfaa fone no yɛde frɛ no ɛti akwasi ne di kaa frɛ no ɔde ayi iphone ne frɛ no na ɔde di akwasi atam na fone ne battery wuiɛ ɛti fone ne battery wuiɛ no na afei akwasi hu neɛ wɔnyɛ ɔtwaa ne nam fone daa na akwasi faa me fone no ɛna ɔde frɛ kɔmfo yi ɛna kɔmfo se wo saa ne yɛ program wonim program yɛ na wo mamia yi odi afinhyira efe motivator fo be pamo sɛdo akɔfo be yire no no ɔto akwasi ho ho fi tinwi afuo wanim tuntum kan sɛm bebere ana akwasi si ɔno so ne papa frantoa ɔzo kan toa sɛsa ɔkɔmfo na sɔ abaya no nufu da krokra da ɔno na bosom nku no na ɔtiasia na mefrɛ na nkɔ mefrɛ ma na nkɔ ore yin ti akwesi ni papa ni tokwa ni kakra
1: ni tu record to cloud speaker
2: eja hello eja mi ana me de number we afre we mi ana me de number we si afre we hello mi si eya mi ana me de number wo fofra afre wo no
3: wo ara number wo fofra fo me me kanya kupo upa yambate
2: me kama na nanu mabosom me kan to anya ma sa wuntimi me yanyima di me kama na me kan so an to asa wuntimi yanyima di
3: me so okay me so me kan to anya ma sa me ni akwa na so me so an to anya ma ne owo ndi no e san kun kan
2: oh jadi okay kanu jadi okay kanu
3: furi furi wa ne babo ho ba wuta ni ni za to mu
2: ha bi me ta se en kura ni atia na na bi wo de akoma hu ni dai
3: Nya
2: wa na ashe bo se bronya so ye di bronya wi ababa.
3: Ya bo pa sa ne ke fini. O fe me ni time.
2: Kon fo o fe me na me ni wo me ni di wa temo. Ana wa start di ma temo.
3: O ja temba first ne be se ma no.
2: Temo. Me se wo fe na me ni di wa temo.
3: Ti ya di ni. O se na ka temo. Ti ya di ni. A che a sem be se a ko bo tu a sem tu police ya. Bo ni di ya if ya ti ya di ni.
2: Ma ni ba ni. O ba ni o pa ba ni. O no sa o che me se ya nkwasi afo se ye tu bo fo ma na ba o kro mu ana.
3: O di
2: wo pɛ sɛ ɔkyɛ m sɛ yɛyɛ kwaseafoɔ sɛ yɛde atu bɔfo ma ne ba wɔ na sɛ wɔkurom hɔ
3: bɔfo wan bɔfo ne ɔfie
2: bɔfo ofie obi ama wo so
3: akwara no pɛ sɛ ɔfie sɛ wɔ hɔ
2: sana bɔfo ne ɔma ne ba wɔ nkyɛn no a wokyɛ ɛbɔ sɛ ɔba no ɛno deɛ yɛyɛdeɛ nkwaseafoɔ ana
3: wone wan
2: atoaana yɛde anim deɛ yɛyɛ
3: woantoa no a woka no ɛna wo so na mesɛ mno
2: gyadeɛ woka no wafanyi kyɛn hunohuna no kyɛ hunohuna no
3: kyɛ
2: hunohuna no a woke kaka no
3: aw puto na bisa bisa bisa sa me ko me kofi kofi poku bisa me bisa sa me o ka sa me ba te wam
2: ya ya no ka sa ya ka che o se bre pia se na o se wo ya ko ko ju da kom ni hunu na obi ana
3: wo bisa ni pa no sa na o ni ni ko so eh
2: na na o tro o ni ni ka sa
3: a de ya sa le o
2: nya no nyina na kasa e no a wo kan wo kasa enyo na me no kasa ka te so duwa ya fro e du e no ya mfro ana ya wo so telephone ye ana ya so oni ya kasa che wo kofa phone fufu asa de fre ye
3: me ni mi hu bi di wo sa me phone ba mi ma ana sa me ko ba.

tie de nam ne hu ye nchaje nipa no ana duoru kokonu ye kanche so wanu maduoru ma nasade a sa beto ye nton efema wo nemum e insurance ana ye bemu wa register o register insurance na aye 550 Ghana cedis kaniti tifo sika no 5.5 e kaniti tiska na atwam no 5.5 million no enum ene achireponum 5.5 ene million ya si 550 Ghana cedis 550 Ghana cedis enu ana de be register now register aye bibidru ana ye fo nananom titia na mo ne so ye fo nananom titia timpo ne so ade ahwe ade busume ba ko si wo ade amam ana watu bia obeba check up na watu bia obeba review na watu bia ba beje duro amam ho atini ato mame ompewe na apeden fa number na na frɛ me 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 medin ane doctor EY Edu ensenchreni doctor ana wuti mi no ante me denti ayeye insurance adu sika kakra bi ade asa oyale no ene se hwe radio station hodo ayeye kasa so hwe tv station hodo bi ayeye koso eji se de beya unia bi ewo kono ono so be hu se adu papa bi sei ewo ho nti oba ba gi bi nti na sese ye ba radio no so no se de beya odisie bi tie mi ewo gosu mpata mu wo ba bi ono so be hu se adu papa bi sei wo ho nti ono so ba ba gi bi eti na ebo da ro nkanya sakra de nkaka pre kasempoa enim eti u register insurance ndi abo radio station jumadie no ade abo TV station jumadie no enu ti na ye firi na na watwe bi aba beje aduro kwa no na ka 5 million de anka ko hospital one day krampo anka enso siasi ya charge wa 5 million no anka one day awo de ko hospital no kanso o anti kan kran kanso cause we lab wa obeye hwe scan na obetwa hwe consultation fee kwa obetua ansana ba aduro to aba akokra no ye ton ne sei na check wo yale no dodo etu enkanso etu esense we no eye free ni epesu obi ahoto no na otimu sampa abibiduru a ye nananom di gayen abibiduru a ye nananom nananom ekofa ba abibimamu hanum sei no wo awuti ni oyi bibinu so benye ho mfaso nti ana Dr. Yiwa Edu Bofupa ene masakofa dia bayo eti ye ye nulo no yobu okwa wo ba yanimu a afikwa ne de man sante jiko okwa pekukuo ne fo gum pejama ba ma ba bi swase aja na waano a nanom ne hwade enye adu aya ye wo toom bi apipa bi tantale wo da bi eya bibudu kru gin a ya bubu ya wawai ya tutu a ye de ma wankasa physical ye de ma life autim se ahaban yankasa ne yaposade ahye wonsem se fa kokoye na wokoye nso a ampa obo sampa abibiduru tumi ewom yenhwe obi a owo yade aye fe ne se stroke no se obi tie mi na se owo stroke yade ache ni nifa abirkro na mu ni nsani fa aye titiriti abirkro na mu ni nan nifa emu aye dududu ontimi ntu ni nan no ɔtwene nan ne wɔfɔm ɔtwene nan ne wɔfɔm ɔtwene nan ne wɔfɔm me paakyɛ ɛwɔ ne nifa sɛ saa nipa ne tie mi a ɛho ba kosɛm dɔɔso ɛti hwɛ nipa dodo a ɛnyɛ stroke ɛwɔ ɔnsa nifa so a yare nda so wɔ hɔ